Da ma ma ga ma da ni ne ga ga de da ni da pa pa ma ga de da ba gu na na ki ji gu ni sa pa ma ga pa sa ni da ga ga de sa ni ne sa ni.